0: Uno Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao ni siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lami pud kay lang tulog, gani dili na pud sila luya. Inig mabuntag.
1: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:24.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:42.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento, paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 10:11.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo?

0: Heart FM Time. It is now 10:25.
1: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 11:12.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintab, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang

0: Heart FM Time. It is now 11:41.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 12:13.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento, paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator.

0: Operator o cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 ug kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:27.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 1:10.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 2:12.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
1: ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintab, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:27. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:55.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 3:11.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magdibla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karo ang paglingkod, in sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong! Be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:27.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:41.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela? Apan na balaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-apil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 ug kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 4:11.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong sa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas na sa bayay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kay isang tanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kay lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan de Rizaruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:25.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:43.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:11.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:27. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That's Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:09.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:25.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas. Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 7:10.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:08.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong rice pour

0: Heart FM Time. It is now 8:38.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:09.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Di gusto na mo na mas daghan pa
2: adunay tsansa
1: na mahimong milyonaryo.
2: Extended
1: ang ato
2: EXL Makabuhay Plan.
1: Milyonaryo!
2: Milyonaryo!
1: Kada usa ka pa sa EXL mamahimong usa
2: ka raffle entry.
1: Simple lang ang pag-apil.
2: Pagkuha lang og selfie
1: o picture
2: sa EXL Makabuhay
1: Plus Capsule
2: o iyang resibo.
1: I-post sa Facebook.
2: Lakip ang sunod ng mga detalye.
1: Pangalan,
2: address,
1: o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika.
2: Ang tanang entry
1: mo qualify sa atong grand draw
2: karong March 28, 2024.
1: May buhay sa Makabuhay!
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang
3: Makabuhay!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. We got 14 minutes after 6 o'clock. Good morning, everybody! Sa magandang umaga po sa inyo lahat, welcome aboard. Welcome to the program. This is your Jason Steele checking in. Si Jason na ulit ngayong umagang ito na Lunes. Bueno, manong araw sa linggong ito. Ajis na po. Simula na mag-double digit yung ating buwan. Yay ka! Ajis na agad sa buwan ng Agosto. Mga sweethearts, ano pa nga ba? Panibagong araw na naman. Panibagong gising na naman tayo. Panibagong mga challenges na naman ang ating kaharapin on this very brand new day. Well, ano pa nga ba? Isa na namang araw para sa pagtupad ng ating mga pangarap. Ng ating paningkamot, ng ating pagwadwad. O, dali na. Sige, habang gising kayo, habang nakahiga pa yung ilan sa inyo, at yung iba sa inyo talaga namang nag-snore pa rin hanggang ngayon, dapat siguro pagigising na yung mga yan. Gisingin na natin yung mga yan. Habang kayo may hawak na cellphone dyan, nagluluto-luto na rin. Ano? O, di naman ngayon, nagpapainit na ng tubig para naman sa isang masarap na Lunes. Masarap na kape para sa masarap na Lunes. Yun mismo, yun bagay na bagay, di ba? Simulan natin ang masaya, simulan natin ang positibo, ang ating unang araw ng Linggo. I-text mo ako dali, baka naman may load ka dyan. I-text mo ako, 0961-892-4927. Otro ha, at 0961-892-4927. At di naman kaya 0917-1579-927. At 0917-1579-927. Pros those numbers at sabihin na sa akin ang inyong mga nararamdaman. Sa umagang ito. Sige na, sige na. Mata na. Lahat ng mga estudyante natin, magigising na po yan. May mga pasok sa square yan. Ha? Commercial break muna tayo si Glenn. Magbabalik tayo with more. Maayong buntag sa tanan, maayong buntag sweetheart. Padayon na sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

2.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. And we get 30 down 6 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for Happiness. It's over October for you with Ikot. Ikot. Hala, Ikot. Yung mga busy sa kusina ngayon. Ikot dito, punta doon sa may lababo, o punta dyan sa may lutuan. O yan yung mga busy-busy kapag ganito kumaga. Hala! Sige! Good morning po sa lahat ng mga mami natin, sa lahat ng mga nanay, sa lahat ng mga auntie, ganun din, sa mga uncle natin, sa mga papa, sa mga daddy. Yan, magandang umaga po sa inyo. Yung mga nasa kusina na ngayon, syempre ba, busy-busy na, pag-aasikaso ng pagkain. Ay, grabe! Di ba napakasipag? Talaga namang ayaw paawad sa pag-aasikaso ng kanilang mga estudyante. Wala tayo magagawa, eh, no? Sabi nga, duties ng buhay yan, eh. Lalo-lalo na kapag may pasok sa eskwelahan, right? Kailangan natin kumilos, kailangan natin gumalaw. Mayroong ano, ha? Meron ngayong flag raising ceremony. So maaga dapat yung mga estudyante natin. I would just like to remind you guys, lalo-lalo na yung mga sweethearts natin, mga students, na kailangan, aba, as early as right now, nakabihis na po kayo. You're on your way. Okay, papunta na po sa inyo mga schools para hindi malate. Maaga talaga kapag ka mayroong flag raising ceremony kapag ka Monday. Right? Hindi lang pala din sa mga eskwelahan. O, pati na rin sa mga opisina. Sa LGU, magandang umaga po sa inyo. They are all gathering yourself para naman ay makapag-flag ceremony na sila. Diba? Mayabuntag dyan po sa may mayor's office, ha? Napakaaga. Kaya good morning na good morning. Sana'y maganda ang ating mga buntag diyan. Ay! Siyempre, eto muna yung mga texters natin. Napakaaga din gumising, oh. Kaya good morning dyan na Ma'am Christine. Ma'am Christine, maayong buntag diyan, ha? Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. All the way from Maramag, Bukidnon. Ayan, maanyag, Maramag. Eto rin, mga taga Lapasan. Oy, good morning, kina Ate Fel, ha? Oh, sabi niya, good morning, Mr. Energetic. Blessed Monday morning. Hurot na ang lechon. Ay, hurot na siguro. Oo, nagtesting-testing lang ang pihit dito. Tuyok-tuyok ba? Oh, gaya-gaya po tumaya. Magandang umaga, mga taga-Arabella. Kumusta ang ating masarap na mamon? Good morning! Sarap na almusal yan ba? Diba ano? O oh, sige, ikapi-kapi na. Baka maubos yung tindan yung mamon dyan, ha? Good morning sa inyo lang dyan, sa lahat ng staff. At siyempre ba, doon sa may-ari. Sa Arabella po yan, dyan sa may Ipunan. Ngayon buntan. 33 minutes down 6 o'clock. Abangan natin mamaya ang draw para po sa ating The Price is Rice Overload na mananalo po ng bigas at ng ating groceries. Kaya naman, sweetheart, walang bibitaw, ha? Panayon, gihapon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko! Heart! 93.7 FM.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Kapagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM kagayante oras sa rin 93.7 Thunder FM Bukit on bigat 44 down 6 o'clock this is Blush Pini. That song was brought to you by Virginia Hot Dog Basta Hot Dog Virginia. Oy, magandang umaga muna. I-shoutout natin ang mga sumusunod ha. Isang good morning lahat po ng mga o nasa bakery sa atin ngayon. Magandang umaga Julie's Bake Shop. Alakas na kanilang radyo. Good morning, good morning, good morning. Mga taga New Leaf. Yon, magandang umaga po sa inyo. Ganda sa may Jonas at ang Three Sisters Bakery. Magandang umaga po. Maraming salamat po ha sa inyong pagpaminaw diyan na pita. Kumusta naman ang mga panato diha? Sa mga gwapo mga panadero na talaga naman kadlaon pa lamang. Daling gamot na para meron tayong makaing masarap na pandisal. No? Ah, sige dali na. Oh, gisingin na rin yung mga dapat gisingin dyan sa inyong mga bahay. Tapos ipa-almusalin na ng pandisal. Talaga naman, oh. Lahat ng mga drivers natin, good morning! Yung mga kamulo na pangape, oh, naghahanda na ng kanila mga sarili, siyempre. Oh, para naman sa isa na namang araw ng pagkikipaglaban sa buhay. Oh, pagwadwad, pagningkamot, di ba? Eto, speaking of pangape, oh, kamulusan ng ape karon ang Gales family. All the way from Barangay 17, Burgos del Pilar, Tatay Nicolás! May buntang! Si Mami Elaine, magandang umaga rin po sa inyo, kina Jeline at saka kay Glenn. Thank you so much! Sana maganda ang ating mga umaga. Oh, dihanda pita. We get 45 minutes after 6 o'clock. Oras, tingnan natin sa atin ang Presto Creams. Magbabalik pa tayo with more. O, standby lamang mga sweethearts sa padayon na sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0901, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also good para sa mga anak.
8: I love EXL Makabuhay.
9: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
12: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
13: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headline sa ating balitang nasyonal, hindi susuko ang Pilipinas sa baho di masinlok ayon sa DND.
14: Buong kapangyarihan sa impeachment trial ni VP Sara nasa Senado.
13: Sa balitang nasyonal pa rin, Comelec handa sa BSKE sa November 2 kahit may mga panukalang pagpapaliban dito.
14: Headline sa ating balitang lokal, Higalay Festival 2026 at Higalay Festival Night Market formal nang inilunsad sa syudad.
13: Sa balita lokal pa rin, mga benepisyaryo ng 4Ps pinaghahanda ng DSWD para naman sa SWDI.
14: At sa balita lokal pa rin, CPD 10 hinikayat ang responsabling family planning sa Northern Mindanao.
13: Sa balitang lokal pa rin, sa agriculture project isinusulong naman sa Villanueva para sa dagdag kabuhayan.
14: At headline sa ating balitang Bukidnon, mahigit 9 milyong pisong presidential assistance ipagkakaloob sa 46 na barangay sa Malaybalay City.
13: Samantala sa ating balitang Bukidnon pa rin, mahigit 9 million pesos presidential assistance ipagkakaloob sa 46 na barangay sa Malaybalay.
14: Presyo ng batayang pangangailangan sa Bukidnon mananatili matatag ayon sa DTI.
13: Samantala naman, 19 na taong gulang ng suspect sa pagbatay sa LGBTQIA+ member sa Malaybalay, arestado.
14: Headline naman sa ating balitang Mindanao, number 8 most wanted sa Davao City, na arestado na.
13: Samantala naman sa ating balitang international, China kinilala naman ng 2 Coast Guard personnel

0: Balitang sports, Beer Man, tinabag ka naman ang Macau Giant Panda.
1: At sa ating balitang showbiz, Chris Aquino nagbalik showbiz bilang bagong chika sa show sa Netflix Philippines.
2: Heart FM Balita mula sa Heart FM News Center. Narito ang inyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Lunes, Agosto 10, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Aras natin ngayon, 22 minuto makalipas ay kapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
2: Heart FM, Balita.
0: Maring tinanggihan ng Department of National Defense ang panawagan ng China na itigil ang Pilipinas sa mga hakbang nito kaugnay ng Baho de Masinloc. Ay kay Defense Secretary Gilberto Chodoro, bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa Baho de Masinloc at naaayon sa international law, partikular sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award, ang mga hakbang ng bansa. Sinabi rin ng DND na pagsusumite ng updated nautical chart ng Pilipinas sa United Nations ay naglalayong malino na ipakita ang

0: laban sa impeachment proceedings ng Kamara. Sinabi ni Tungol na tapos na ang papel ng House of Representatives matapos maipasa sa Senado ang Articles of Impeachment. Dahil dito aniya nang simula ng adjudicatory phase ng kaso at ang Senate Impeachment Court na ang may inclusive jurisdiction para litisin at resolbahin ito. Binigyan din naman ni Tungol na kailangan patunayan ng prosecution ang mga aligasyon habang titiyakin na impeachment court and due process at presumption of innocence ni VP Sara.
1: Para sa ating ngayon, 24 minuto makalipas ang kapito na nagmamadaling umaga. Panghuli naman sa hanay ng ating balitang nasyonal, handa na ang Commission on Elections ng COMELEC na isagawa ang barangay at sangguniang kabataan elections sa Nobyembre 2 kahit may mga inihahain panukala sa Kongreso para ipagpaliban ang botohan. Ay kay COMELEC Chairman George Garcia, nananatili ang kasalukuyang schedule ng halalan hanggat walang bagong batas mula naman sa Kongreso at aksyon mula naman sa Ehekutibo. May ilang panukala sa Kamara at Senado na naglalayong ilipat ang BSKE sa ibang petsa. Kabilang na ang mungkahing gawin ito sa Oktubre ng taong 2027. Sinabi ni Garcia na ang pagpapaliban ng halalan ay hindi desisyon ng COMELEC o hindi ng Kongreso at Pangulo. Subalit susundin ang ahensya ang anumang magiging pasyapas at naaayon ito sa batas. Aminado rin si Garcia na maaaring maapektuhan ang pondo ng COMELEC dahil sa magtaas ang presyo ng gasolina na kailangan naman sa pagbiyahe at pagdadeploy ng mga election equipments. Oras natin, 7:25 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago naman tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
1: Sa ating balitang lokal, formal nang inilunsan dito sa lungsod ng Cagayan de Oro ang Higala Eye Festival 2026 na pinangunahan ni City Mayor Rolando Clarix Uy kasama si Vice Mayor Jocelyn Bembot Rodriguez, mga miyembro ng 21st City Council na opisyal ng Department of Tourism Region 10 at iba pang stakeholders. Isinagawa ang grand launching noong Agosto 6 sa Rio de Oro Boulevard bilang bahagi ng month-long celebration para pa rin sa kabistahan ng mahal na patron ng lungsod na si Senior San Agustin. Sa kabuuang 58 events ang nakatagda ngayong taon na may temang Our Pride, Our Gift, Our Guide. Samantala, formal din binuksan noong Agosto 8 ang Higilaan Festival Night Market sa Rio de Oro Boulevard kung saan tampok naman ang iba't ibang produkto at pagkain gawa ng mga lokal na negosyante.
0: Samantala, pinaghahanda na ng Department of Social Welfare Development DSWD ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program of 4Ps para sa isasagawang Social Welfare and Development Indicator o SWDI. Isasagawang SWDI sa pamamagitan ng home visit ng mga City Link o Municipal Link upang masuri ang kasalukuyang kalagayan, pangangailangan at antas ng pamumuhay ng bawat benepisyaryong pamilya. Pinapayuhan ng mga benepisyaryo na ihanda ang kanilang mga kinakailangan dokumento tulad ng 4Ps ID, National ID, PhilHealth ID, PWD ID o Medical Certificate kung kinakailangan, LRN at report card ng mga anak, Skills Training Certificate kung mayroon, Birth or Death Certificate kung naangkop, FDS Notebook at Insurance Policy ID. Hinikayat naman ng DSWD ang mga benepisyaryo na makipag-ugnayan sa kanilang City Link o Municipal Link para sa iba pang detalye at mga katanungan kaugnay ng SWDI.
1: Aras natin, 7:27 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Hinigayat naman ng Commission on Population and Development ng CPD-10 ang mga individual at mag-aasawa sa Northern Mindanao na isulong ang Informed Family Planning at Responsible Parenthood. Ay kay CPD-10 Regional Director Neil Aldrin Omega, mahalagang ang family planning ay voluntaryo at nakabatay sa kompleto at tumbag na impormasyon, lalo na sa magpili ng pamamaraan na angkop sa pangangailangan ng bawat pamilya. Binigyan din ni Omega na nakatutulong ang maayos sa pagpaplano ng pamilya sa pagtukoy ng tamang panahon at pagitan ng pagbubuntis, pati na rin ang bilang ng mga anak habang pinangangalagaan ang kalusugan ng ina at ng anak. Patuloy naman ang kampanya ng CPD-10 upang mapalawag ang kaalaman ng publiko tungkol pa rin sa reproductive health at responsableng pagiging magulang.
0: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, isinusulong naman sa bayan ng Villanueva, Misamis Oriental ang isang sericulture project development na layong palakasin ang sericulture industry at makapagbukas ng karagdagang live

0: yung opportunities para sa mga residente. Kabilang sa mga nakalatag na plano ang pagtatayo ng modernong Philippine Textile Research Institute o PTRI Center sa Barangay Imelda, magpapalawak ng mga taniman ng mulberry at magbuo ng mga value-added products. Ipinakita rin ng mga lokal na entrepreneurs ang kanilang mga produktong gawa mula sa mulberry na maaaring magsilbing karagdagang pagkakakitaan para sa mga magsasaka at micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Inaasahan makatulong ang proyekto sa pagpapalawak ng mulberry farming, paglikha ng mga bagong trabaho at pagpapaunlad ng agribusiness sa Villanueva at iba pang bahagi ng Misamis Oriental.
1: Aras natin na 7:29 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po at inyong napakinggan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos ng ating maiksing commercial break, ay isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat International, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: With heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
8: Kevin Enterprises.
7: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
9: Where every piso gets more value.
3: This is Heart 92.7.
10: 92.7.
3: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
1: Aras natin, 31 minuto makalipas sa gabito na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutong nakikinig at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
10: Heart FM Balita.
1: Live pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan ng Heart FM sa Kalakhang Bukidnon. Tayo po'y napapakinggan via Heart FM Neri 3.7.
10: Heart FM Balita.
1: Kayo din dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo po'y napapakinggan via Heart FM Neri 2.7.
10: Heart FM Balita.
1: Samantala sa mga nakaon, online-live pa rin tayo napapanood sa pamamagitan naman ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages na maaari ninyong i-follow. Ang ating dalawang Facebook pages, Heart FM Neri 3.7-Bukidnon at Heart FM Neri 2.7-Cagayan de Oro City.
10: Heart FM Balita!
1: Dito naman sa ating live, magyari po lamang pakishare po, pakilike, pakipusuan at pakishare po ng live na ito. Samantala, pwede po kayo maglagay dito ha ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento o ng inyong mga pa-shoutouts at yan po ibabasahin natin sa ulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
10: Heart FM Balita!
1: Aras natin, 7:32 sa nagmamadaling umaga, oras natin sa atin ng New Star Online. Experience at New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
10: Heart FM Balita.
1: At tinatunghayan ang mga balita mula sa Bukidnon.
10: Heart FM Balita.
1: Inaprobahan ng Sangguniapang Lungsod na Malibalay ang resolusyong magbibigay autorisasyon na kay City Mayor Attorney J. Warren Pabilyaran na tanggapin at nagdaan ang deed of donation para naman sa 9.2 million pesos presidential assistance para sa 46 na barangay ng lungsod. Batay sa committee report, bawat barangay ay makatatanggap ng 200,000 pesos mula naman sa Social Civic Projects Fund. Sa ilalim ng programang bawat barangay makikinabang, kalahati ng pondo o 100,000 pesos bawat barangay ay ilalaan naman sa educational assistance para sa 5 kwalipikadong graduating college students na tatanggap naman ng tig 20,000 pesos. Ang natitirang 100,000 pesos ay gagamitin para sa mga development na priority interventions na pipiliin ng bawat barangay. At isunod naman sa mga itinakdang alituntunin ng Office of the President.
0: Samantala, nananatiling matatag ang presyo at sapat ang supply ng mga batayang pangangailangan at importanteng komodad o komoditad o BNPCS sa Bukidnon noong Hunyo 2026. Ito naman ay ayon sa Department of Trade and Industry o DTI Bukidnon. Sa 161 produktong minonitor ng ahensya, 101 o 62.7% ang hindi nagbago ang presyo, 21.8% ang bumaba, habang 25 o 15.5% naman ang tumaas. Ayon sa DTI, ang bahagyang pagbabago sa presyo ay dulot ng normal na galaw ng merkado, adjustment ng mga manufacturer at gastos sa transportasyon at distribution. Samantala, 14 naman na establishmento pinandalhan ng letters of inquiry dahil sa manoy pagbibenta ng ilang produktong saklaw ng SRP sa presyong mas mataas sa itinakda. Patuloy naman ang verifikasyon at pagsusuri ng DTI upang matukoy ang kaukulang aksyon alinsunod sa batas.
1: Para sa atin at 25 minuto makalipas ang gabito na nagmamadaling umaga. Sa abadala pang huli sa hanay ng ating balitang Bukidnon, arestado naman ng Bukidnon Police Provincial Office o BPPO ang 19 gulo na pangunahing suspect sa pagpatay sa isang miyembro ng LGBTQIA+ na kinilalang alias Betty. Nasa kote ang suspect sa isang operasyon laban naman sa curfew sa Sitio Sabang West Poblacion, Kalilangan. Madaling araw noong Agosto 6, ayon sa BPPO, nanlaban ang suspect at nagtangkang manaksak ng pulis gamit naman ang hunting knife. Sa investigasyon, nakumpirma na siya rin ang tinuturong suspect sa pagpatay kay Betty noong Hulyo 27 sa barangay Inhobol, Balaybalay City. Naharap din siya sa iwalay ng kaso dahil sa pag-atake sa mga otoridad habang inihanda naman ang kasong murder. Samantala, sinabi ni Balaybalay City Councilor Jason Chat Ayala na nakatulong ang kanyang personal na Bring Me Reward System sa pagkakahuli sa nasabing suspect. Oras natin! Alas 7.36, nagmamadaling umaga, oras natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na! Samantala, dumako tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
3: Heart FM, Balitang Mindanao.
1: Number 8 most wanted sa Davao Region, arestado sa Davao City sa kasong murder. Ang nilalaman ng balitang yan ating tanggapin at pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, may buntag. Detalye.
4: Naaresto ng mga otoridad ang isang 33 taong gulang na driver at residente ng Davao City na kabilang sa number 8 most wanted persons sa Region 11. Ayon sa Philippine National Police, nadakip ang suspect ng tracker team ng Criminal Investigation and Detection Group sa isinagawang manhunt operation. Inaresto ang suspect kaugnay na isang kasong murder at ipatutupad laban sa kanya ang kaukulang warrant of arrest. Patuloy namang isinasagawa ng mga otoridad ang proseso para sa kanyang pagharap sa korte at kaukulang legal na paglilitis. Samantala, sinabi ng PNP na magpapatuloy ang kanilang manhunt operations laban sa mga wanted person sa Davao Region bilang bahagi ng kampanya upang mapanagot ang mga individual na may kinakaharap na kasong kriminal. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Heart FM Balita.
1: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
3: Heart FM Balita.
1: Aras natin alas 7.37 na nagmamadaling kumbaga. Bago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagal.
3: Heart FM Balitang International.
1: Kinilalan ng China bilang martyrs ang 2 taon ng Coast Guard na nasawi umanong sa insidente sa West Philippine Sea noong Agosto 2025. Ayon sa ulan, sina Yi Xinyu at Cheng Long ay namatay habang nasa isang maritime rights and protection mission sa South China Sea. Sinasabing nasawi sila matapos magbanggaan ang isang barko ng China Coast Guard at isang Chinese naval destroyer habang minama ni Obra ang mga ito sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Naunan ang sinabi ng Pilipinas na may 2 Chinese personnel na namatay at isa pa ang nawawala sa insidente. Hindi naman direct ang kinumpirma noon ng China na turang banggaan ng kanilang mga sasakyang pandagat.
10: Heart FM Balita.
0: Sa hiwalay na balita, patay naman ang 3 katao matapos ang airstrike ng Russia sa Ukraine, kabilang ang 1 bata sa nasawi malapit sa capital na Kiev. Ang nasabing pag-atake, ilang araw lamang ang lumipas matapos ang pag-atake na kumitil ng 21 katao. Ilang gusali rin ang nagtamo ng pinsala, maging ang mga sasakyan na nakaparada malapit sa nasabing mga tinamaan na gusali. Nasa Belgrade, Serbia naman, si Ukraine President Volodymyr Zelensky na mangyari ang pag-atake. Nakatakda ito makipagpulong kay Serbian President Aleksandar Vučić para talakayin ang ekonomiya, security issues at European Union.
10: Heart FM Balita.
3: Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balitang pampalakasan sa PBA po ito, ha, tinambakan ng San Miguel Beermen ang Macau Giant Pandas sa score na 131-79 sa nagpapatuloy na 2026 sa PBA Governors Cup. Bagyang 9-2 ang laro dahil sa pagtulo ng tubig mula sa kisame ng Inares Sports Center sa Montalban sa bahagi ng Rizal. Simula sa simula ay dominado ng Beermen ang laro kung saan hindi nila hinayaang makaabot pa ang team ng Macau. Mayroon ng 6 na panalo at 2 talo ang Beermen sa Group A, habang ang Macau naman ay mayroong 2 panalo at 6 na talo. Nanguna sa panalo ng Beermen si George King na nagdala ng 19 points habang mayroong 14 points si Jericho Cruz at 13 points naman ang naitala ni Geronteng.
10: Heart FM Balita.
3: Heart FM Showbiz Balita.
0: Hi, this is Love Love Love Love. Official na ngang nagbalik sa screen si Queen of All Media na si Chris Aquino bilang bagong CHIKA o Chika o si Chief Head of Insights and Content Analysis ng Netflix Philippines. Inilabas ang streaming platform noong Agosto 7 ang teaser para sa kanyang bagong show na magsisilbing bahagi na kanyang pagbabalik sa showbiz matapos ang ilang taong pahinga para sa pagpapagamot. Nakatakdang ipalabas ang unang episode noong Agosto 7, kasunod ang episode 2 sa August 14 at episode 3 sa August 20. Masayang tinanggap ng mga netizen ang pagbabalik ni Chris na kilala sa kanyang makwento at masiglang personalidad sa telebisyon.
1: Aba!
0: Congratulations! Happy at that. Happy tayong lahat.
1: Hindi pa ako nakakapanood yan.
0: Hindi mo pa napanood.
1: Hindi pa kasi ako nakapagbayad ng Netflix.
0: Pero yung teaser, napanood mo ba?
1: Hindi pa nga eh.
0: It's all over social
1: media. Talaga ba?
0: Oo.
1: Mamaya nga ititingnan ko.
0: Pero medyo may malungkot na side din ang kanyang pagbabalik. Kasi nga, habang nagsushooting, iniindi pa rin niya ang kanyang karamdaman.
1: Ayun naman, no?
0: At sumasakit ang kanyang mga buto.
1: Buto-buto.
0: Buto-buto. Kaya minsan napapaano yung taping at na... Pero napaka-professional ng Chris Aquino.
1: Oo naman.
0: Kasi pinagpapatuloy niya. Makikita mo naman sa teaser eh.
1: Mm.
0: O, makikita mo doon.
1: Na parang wala, no?
0: Parang wala lang.
1: Parang balik siya sa dating forma.
0: Pati yung kanyang pagsasalita, parang hindi mo mahalataan.
1: Hindi naapektuhan, ano?
0: Na dumaan siya. Dumaan siya sa krisis sa kanyang karamdaman.
1: Sa matinding gamutan.
0: Oo, sa matinding gamutan.
1: Talaga naman.
0: Parang normal lang and how she does the... Love, love, love. And how she talks.
1: Ando pa rin yung tawa niya.
0: Andun pa rin.
1: Aba.
0: Andun pa rin. Kaya excited yung mga fans at mga netizens na mapanood ito.
1: Hindi ako makapaghintay na magbalik forma na naman itong si Miss Chris Aquino. Kasi alam naman natin kapag nagbalik alindog ito.
0: Ay,
1: diba,
0: grabe.
1: Diba, talagang hingon lahat pag siya ay dumaan. Diba?
0: OG, glass skin eh.
1: Ay, oo.
0: Oo, yung mga artista dati, napaka-ano.
1: Kaya nga na humaling. Kaya nga na humaling sa kanya yung uncle ko. Uncle ko.
0: Sino
1: uncle? Si Uncle Joey.
0: Ah, Joey Marquez.
1: Oo. Uncle ko yan eh. Talaga naman. Na humaling sa kanya. At marami pa mga na humaling sa kanya, ha?
0: Ay, oo naman. Oo. Ilan ba yung mga naging known?
1: Kung bibilangin natin, medyo marami-rami.
0: O ba yung mga pa yan? Mga non-showbiz pa siguro yan.
1: Meron pa!
0: Oo, hindi natin alam. Eh, syempre, ganda naman talaga.
1: Ang ganda?
0: Na, iba, iba yung Chris Aquino. Para may nalilig ako. Ayun.
1: Ayun, yun. Ayun, ay talagang matindi ha, malupit yung ano, malupit yung recovery at malupit din yung fighting spirit ng Chris Aquino ha.
0: Oo, sana magpatuloy at talagang healing prayers para kay Miss Chris.
1: Yun ang amis.
0: Well, para mas luck. Marami tayo, mas marami tayo matunghayan pa sa kanya.
1: Oo. May boyfriend ba siya ngayon? Alam ko meron eh.
0: Ay, ang alam ko yung doktor.
1: Yung doktor?
0: Pero naghiwalay na sila.
1: Naghiwalay na sila.
0: Ito nga, naging issue din yan dati kasi yung anak ng doktor,
1: baka?
0: May inilabas din na statement yung anak ng doktor.
1: Talaga ba?
0: Oo.
1: Magaling magturok yan, yung doktor eh.
0: Ay, syempre.
1: Magaling magturok yan.
0: Oo. Para hindi masyado masaktan si Miss Chris.
1: Oo. Ganyan yan, alam niya na. Basta, mahusay yung mga doktor magturok eh.
0: Ay, oo naman. Saludo tayo sa
1: ikaw kanya. Ba, pag tinuturok? pag may doktor ba, eh, natatakot ka sa doktor?
0: Oo. Andun pa din yung, alam mo yung stigma.
1: Ha? Na pag sinabing doktor, naku, tuturukan ako dito.
0: Oo. Pero...
1: pero si Miss Chris Aquino, hindi natatakot sa turok ng doktor?
0: Oo, para as years goes by, parang yung takot
1: mo. Na-immune na siya?
0: Oo, na-immune na. Eh, congrats po, Miss Chris, at sa team.
1: Oo, kala ko, congrats po, doktor, ang galing mo magturok.
0: Good morning, Doc.
1: Good morning, Doc. Kung sino ka man. Magandang araw sa'yo. Keep on turok.
0: Correct.
1: Alright, sige. Maraming salamat sa chika mo. Sa
0: yan ang ating balita ngayong Lunes.
8: Heart FM, Showbiz Balita.
1: 7:44 na nagmamadaling umaga. Sandali muna. Ito muna ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
8: RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
1: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga. Ano balita?
11: Good morning, Mike. Good morning, Nel. Alam, medyo nag-static ating signal. Okay pa naman ang dala ng... kakalsadahan ngayon nasa tulad ng Pugon, maayos pa naman ng Pugon, dire-diretso papunta sa Diabora, okay naman, stop and go. Dito sa bahagi naman sa Carmen, okay naman ang paikot ng Carmen, kalusot na maayos mga sasakyan, dire-diretso naman, pupunta naman dito sa Baminta Street. Okay pa na naman ang Bamintan Street. Medyo kaluwagan ngayon mga kalsada hanggang makarating ako sa Batag.
1: Ah, sa Batag ka na ngayon?
11: Oo, sa Batag na ako ngayon.
1: May pasayero ka?
11: Ah, inihintay ko pa.
1: Alright, sige. O siya, ingatan ha. Ingatan na pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasahero para sa araw na ito. Maraming salamat, HBGJ Tagalog Tudes ng RRJ Taxi.
11: Yan ang latest na sitwasyon, mga kalsada ng aking nadaanan sa ngayon. Heart Masada Group, J Tagalog Tuts, ng RRJ Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
8: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: Oras natin, alas 7:46 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa umagang ito ng Lunes, Agosto 10. Ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
8: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, hindi susuko ang Pilipinas sa baho di masinlok ayon naman sa Department of National Defense.
0: Buong kapangyarihan sa impeachment trial ni VP Sara nasa Senado na.
1: Sa balitang nasyonal pa rin, COMELEC handa sa BSKE sa Nobyembre 2 kahit may mga panukalang ipagbaliba nito.
0: Headlines sa ating balitang lokal, Igalay Festival 2026 at Igalay Festival Night Market. Formal nang inilunsad sa Cagayan de Oro.
1: Ganda ng fireworks,
0: ay,
1: ha?
0: Oo.
1: Ganda. Sa balitang lokal pa rin, mga beneficyaryo ng 4Ps, pinaghahanda ng DSWD para naman sa SWDI.
0: At CPD 10, hinikayat ang responsibleng family planning sa Northern Mindanao.
1: Sa balitang lokal pa rin, Sericulture Project isinusulong sa Villanueva para naman sa dagdang kabuhayan.
0: Headlines sa ating balitang Bukidnon. Mahigit 9 million pesos na presidential assistance ipagkakaloob sa 46 na barangay sa Malaybalay City.
1: Samantala, presyo naman ang batayang pangangailangan sa Bukidnon na nanatiling matatag ayon naman sa DTI.
0: At 19 na taong gulang na suspect sa pagpatay sa LGBTQIA plus members sa Malaybalay City, arestado na.
1: Sa ating balitang Mindanao, number 8 most wanted sa Davao Region, arestado sa Davao City sa kasong murder.
0: At headline sa ating balitang international, China kinilala ang 2 Coast Guard personnel na nasawi sa WPS.
1: Sa balitang international pa rin, 3 katao nasawi naman sa Russian airstrike sa bansang Ukraine.
0: At headline sa ating balitang pampalakasan, beer men at tinambakan ng Macau giant pandas.
1: At sa ating showbiz balita, Chris Aquino nagbalik showbiz bilang bagong chika ng Netflix Philippines.
10: Heart FM Balita.
1: Aras natin na 7:48 na ng nagmamadaling umaga. Kumusta naman ang yung weekend?
0: Okay naman. Tayo naging masaya at tayo ngayon nakapunta doon sa opening ng Higalaay Festival Night Market. Kaya congratulations sa mga bumubuo ng City Tourism Office, City Information Office at sa lahat na ng taga-LGU Cagayan de Oro na talaga namang
1: busy
0: at talagang ginawang bongga.
1: Yung
0: ating Higalaay Festival.
1: Aba, talagang congratulations din congratulations sa lahat ng mga Higayanons, ano? Kasi meron na naman tayong pupuntahan. Ako, napakagandang lugar. Napakasarap na mga pagkain.
0: Although, sobra yung food traffic, ano? Yung mga tao.
1: Literal
0: talaga.
1: Na traffic. Kaya, kasama naman talaga yan.
0: Correct.
1: Alam niyo daw ba, nang isa sa mga palatandaan ng pag-unlan ng lungsang lungsod ay traffic.
0: Correct.
1: Pag matindi na yung traffic, maunlad ang lungsod na yan.
0: Kaya patience na lang, dali natin doon kapag pupunta tayo.
1: Diyan sa Higalaay Market.
0: Higalaay Festival Night Market.
1: Kapag sobrang traffic ng tao, masarap ang pagkain.
0: Ay, totoo.
1: Namigayo ba?
0: Sana yan, makalaag din. Para ma-explore, explore yung ibang mga ano doon, no?
1: Oh, kaya sa'yo, laag namin doon, trabaho eh.
0: Trabaho. Tayo yung nag-off-color doon.
1: Anyway.
0: Pero, congratulations, ayan.
1: Okay na, kina Sir Margie ng tourism.
0: Yes, kina Sir Margie Halapada. Sir
1: kina
0: James.
1: Kim, kina Miss Kim.
0: Kina Miss Kim. Yan. Magandang umaga sa inyo. Alam ko na ikinig sila ngayon. Congratulations.
1: At saka nga pala, abay kay sa head ng Higalaay Market. Si Miss Kitty.
0: Ay, maganda umaga din.
1: Congratulations po sa inyo. Ano? At sa lahat ng bumubo. Saka yung nakausap namin, nakalimutan ko.
0: Si Miss Kitty?
1: Hindi, isa pa. Well, see you later po. See you later.
0: Ay, ang galing. Alam mo, excited ako. Kasi nga, more than 58 events actually ang ating i-prepare ng LGU para sa ating Higalaay Festival. And for updates at do's and don'ts, mga ganun pong mga information, you can catch that through our Facebook page as well sa Heart FM at sa official Facebook page ng Higalaay Festival, ng City Tourism Office at City Information Office.
1: Kung nakukunan nyo ng mga videos, yung mga events and activities ng Higalaay, hashtag nyo ha. Hashtag Higalaay
0: Festival
1: 2026.
0: Ay, nako. Marami pang abangan, ha?
1: Nako! Nako, may mga pasabog po kami. Abangan nyo yan.
0: There's more. Akala nyo yun lang, ha? Marami pa yan.
1: Ito na yung mga pa-shoutouts natin, Bira.
0: Ayan, Gales family, magandang umaga dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Hi to Ma'am Jeline, Mami Elaine, Sir Nicolas, at kay Sir Glenn. Good morning.
1: Todd Skilly Gasby, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyo. Ay, mga na ba? Follow na ba kayo sa page ni Jason Space Hard FM?
0: Hala, mag-follow na.
1: Mga tuwari, hindi ko pa kayo nakikita rin na. Sa Totski Car Wash Kibawi.
0: Happy Monday morning kay Mami Amy Balumadres. Hi din daw kay Clark. Sige, Mami, makarating yan. Sa lahat ng mga taga-kamamanan, ha? Magandang morning. Thank you.
1: O, tapos na ba yung harvest yun ng lansones dyan?
0: Uy, tumigil.
1: Sa Kinapawan.
0: Ay, Kinapawan.
1: Kaya silang Kinapawan. Lunes ngayon, excited. Hindi ako makatulog kagabi. Kakaisip ng lansones.
0: Parang andito na ba kayo, Mami?
1: Ayun ang tanong. Andito na ba kayo?
0: O, baka pauwi pa lang.
1: Ingatan niyo po nga yung mga lansones, ha? Hindi ingatan yung pagbiyahe, ano? Ingatan niyo yung mga lansones.
0: Dapat mo makarating yan dito ng Stevens.
1: Si Mayor Miles, magandang umaga.
0: Magandang umaga.
1: Gemma, Palangat, Pupos. Mga taga ano to? Zone 10, Upper Carmen. Oh.
0: Man, good morning, mami. Hi to Ate Irene Tumanda, Ate Irene Toms. Bless Monday to you too. Dagang salamat.
1: Si Gemma Torres, magandang umaga. Yung kanyang banda na si Ronnie Torres ang sa kanilang anak si Lloyd James and Angel Faith watching live from Lambagohon, Caveria, Misamis Oriental. Ikan sa iyong asawa na si Gemma. Oh, good morning.
0: Good morning. Remedios Gimelo, may buntag, watching from Crystal Marama.
1: Aba! Uy, mga nag-follow na yan sa Jason Hart FM. Thank you. Lalo na ito, sharer ko ito eh. Si Sir Oliver, si Idol Sir Oliver Berame Dupalco.
0: Ang chika nga ay ano, nakita ko sa shiner niya.
1: Oh.
0: Nag-iikot ka ng ano doon, nag-lechon ka.
1: Ay, oo. Oh. hindi sa akin yung lechon.
0: Hindi sa iyo lechon.
1: Takibidyo lang.
0: Ang galing. Oo, ay din kay, oy, katukayo. George Baslag, maayong buntag. Thank you.
1: Si Jovi Ayo, magandang umaga rin. Mayo! Ay, buntag. Happy listening daw. Shout out to Marlon Abaw and family engineer Ruben Kibich. Ayo. And Ayo family is listening.
0: Good morning. Ayan, kay Laline Bonitalia Wiso. Hi sa King Louis Barbecue dyan sa may Phase 2 Trinitas Bugo.
1: Ay, magandang umaga. Marlon Rahal. Shout out sa mga driver ng Jordan Taxi. Oy, wala pang manmudri sakit kay. Andiyan na si Marlon. Speaking of taxi, kahapon, di ba? Pumunta ako ng Bukidnon kahapon, di ba?
0: Yes.
1: Oo, eto may nasakyan akong taxi kasi nagkakilala lang kami ng taxi. Nasakyan ko. Kukwentuhan kami ni Manong. Aba, kalain mo yung nasakyan ko sa tagal-tagal ng pagkukwentuhan namin. Nalaman ko na avid listener pala siya ng Hard FM. At alam mo ba kung sino siya?
0: Sino?
1: Siya si Jimmy Coloso.
0: Ay, si ng Ever Taxi.
1: Ngayon na Norman Transco na siya.
0: Norman Transco na siya. Naalala ko si Sir Jimmy.
1: Di ba?
0: Kasi pinapabati siya ng kanyang asawa.
1: Ay, nag-picture pa kami. Tuwan-tuwa kami sa isa't isa kahapon.
0: Ala, ang galing naman. Ang galing.
1: Nag-picture-picture kami dalawa.
0: Nakikinig yun ngayon. Magandang umaga po.
1: Actually, nag-message na.
0: Magandang umaga.
1: Magandang umaga.
0: Ay, ang cute na na.
1: Natuwa ako kahapon. Natuwa talaga. Sir Jimmy, it feels good to know you. At talagang padayon. Padayon lang sa pagpaminaw, ha?
0: Very good. Cherry Lorente naman, good morning. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Annabel Cabuyaon Tabanao, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
0: Maricor Modesto, good morning. At kay Frankie Du, maayong buntag, Frankie Du.
1: Frankie Dabadu! Remedios Gimelo, gandang umaga din. Gimelo family, Sibiga family, maraming salamat po sa inyong pakikinig.
0: At kay Nonoy Esteva, magandang umaga. Thank you sa inyong pagpaminaw.
1: Aba, Nilda Tia Tui Buen Padel. Maraming salamat po sa inyo, ha? Good morning.
0: Hi, Mami Nilda. Dagang salamat sa chiffon. Ate Maripel Ayas naman. Good morning, Ate. Thank you. It's good to see and hear you again on live.
1: Aba.
0: Salamat sa always na paghatid ng balita. Please shout out my family at Bacongan Street, Lapasan, Dikito, Ranario family, Permali family, and the Dulo family na lagi nakatune in sa Heart. Thank you po.
1: Ito, tropa natin to, si MJ Borak. Magandang umaga.
0: Shout out sa
1: kay May Bell Sumampong. Magandang umaga. Maraming salamat, ha.
0: Good morning kay Sarah D.
1: Sarah D. On the MIC. In the place to be.
0: Oy, that's Upper Nazareth, no? Good morning, Sarah.
1: Jean Vlog, magandang umaga. Teka mo, naka-follow yan sa akin, no? Yan, no? Jean Vlog na yan.
0: Oy, very good kayo, ha?
1: Magandang umaga po sa inyo, ha? Sige.
0: Si Crescente Cuerpo naman, watching from Panacan, Davao City.
1: Aba! Nabuhay to, ha?
0: Oh,
1: si Mami Marilyn. Mami Marilyn, Mestiza, Charm Gonzalez. Blissful Monday, a Hard FM to Martinel. Gonzalez fam is watching always.
0: Alam mo, malapit ang isulat ni Mami yan sa kanyang mga fill out na form.
1: Marilyn, ano nga ba? Mestiza, Charm Gonzalez.
0: May tisay pa yan.
1: Ayaw nga pala, no?
0: May tisay pa. Mami Lilian, Giev, ayan, magandang umaga dyan sa may barangay 17 Burgos del Pilar.
1: Ito, tropa natin. Ay, andiyan si Jason Hard FM, oh.
0: Nag-comment, oh. Ayan.
1: Yan po yung page ni Jason Hard FM.
0: Follow, like, and share na lang, ha.
1: Andiyan sa comment, oh. Ayan. Dudski Fernandez, magandang umaga. Shout out. God bless.
0: Ayun. Good morning din. Ito, may pahabol pa siya. Carlian David Henizel Faint. Mayang buntag, Crisel Bagares, shout out.
1: Hoy! Ay, teka muna. Eto, napakasipag din. Si Jerry Small But Terrible o HPG Jerry Small But Terrible Kabuyao.
0: Ay!
1: Magandang umaga. Watching from Lagindingan Airport.
0: Good morning. Good morning.
1: Abang ka na naman ng mga aeroplano dyan, ha?
0: Akala ko nagbibilang ng...
1: Nagbibilang ka ng aeroplano kung ilan na yung lumanding, ha? Mayang buntag diha, Jerry. Pamahaw na diha, ha?
0: Sa lahat ng mga HPGs din natin, ha? Mga solid taxi drivers natin na nakikinig. Kung wala pa kayong entry sa ating The Prices Rise Overload, i-text nyo kami, ha? Name ninyo, name ng taxi ninyo at contact number para yung, makapaso.
1: Yun na. Pangalan nyo lamang at pangalan ng taxi. Yung ganun lang kasimple. Ora, ay, teka, may humabol. Rosa Olandes Matcha, ha? Timbal Matcha, Alcolea Family. Good morning, good morning.
0: Hi, Mami Rosa.
1: Thank you.
0: Good morning, good morning.
1: Ay, sa oras natin, isang minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Chief Engineer Verhel Castile ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batiansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghat Tim Balita.
0: Nel Arciaga.
1: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
12: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
13: Gigutom na ba?
14: Gimul

0: Tayo nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: This is Heart 92.7.